10 minutes alia bai te mai ne so bala je pa ani ba waya sina sina bina puye kui kai mani na nabi awanga ban kazi yao ni ai all the way kai yao sepa usual time ngalpa na tona ra 11 o'clock no kai anga ba nabi mie ina mo sepa kai ke dao wa gar lak ni tamurai wal mama ina so babies ngai bia kalmel ni ai pa nei do kui ki sino ngalpa ngapa o mie in mangu aina kui kai mongo nui yao, nubi yao, mea ina nanga, sena biyao, timano moinu, 50 years and deadly, au, tana umama ipau, ngalpa lakse tau, ngalpa nau, mabaigan ngaya in gagato no, mura ngalpa kubiku mabaiga pa, in Australia, no zage taima din, ibu puida ipa, ngalpa lpa minani ai, ibu puida yaima din, ngalpa lpa minani ai pa, so nui nau senobi yau nei dok timau tanamun sepakuni yau mie sina mai zinga 50 watal nanu nei dokau so nabi wotuno nanga ngalpala kunia na gemen senobi bu pui dai tanamun nau ngalpal pama bai gau awara ngalpan atastala mie ita au atastala matikedau sena wau mie sina ngalpanao mie sina gagatau kuikuma baigal laka o tanamonzage technology man in seno setabi pipti watano ngalpa ngapanita madin ngalpan minani ai

banaki keda wanan pamai mena kai sugar ngai bia kalmel ni ai pakai bo batai nga ina nabi yo program nga bananga ta no rumo no kapu gai ga ngita mul pomora kau klanu kai ngal pa news mai pa BBM aro talk like kai yo national talk like say zikai alpoma mai pakare 12 no kai mo sipsena.